0: me and Sadu nine on Quan, they would be as a coin. Not just a idea, Baku Cram Puno, na I had any. Hey, it's the other Nazri.
1: Oh,
0: Bibisi wano.
1: Yeah. Daya dia mean to me kasa.
0: Ada yi.
1: A
0: haya kwa ho. Ana se sei.
1: Wo se na ba se na ba kokra muni bi.
0: Oze.
1: E ba ne se na ba kokra muni
0: bi. Ah. Yeah, ye ni mo.
1: Mo ka ne sei.
0: Oze.
1: Mo ka ne sei.
0: Oze ye ka ne sei.
1: Dia he. Mo ko ka ne sei na mfa. How?
0: Mimpo mini mo, mini mo. Minim dia ntia akwa kan kra
1: e. One day so say
0: rehearsal. Rehearsal. Ah. Na so kra mi no rehearsal.
1: Ye ma